Arrocha, Vaniva Shaka, 5:13, Oriosha Wanihikuna, Nanamatana. Roni Venyen Vadhimiteko, Oshiko Wanihikun Tonereke, Oma Pachirero wa Oma Kiserwaismana. Ninto Otola Toleri Tuyorera, we Nipanihereke Maseyo Nakwelaho, Antoko. Oja sana, owara sana, okumi oneta sana. Anona ata wanasa wikurani ashikuihu, ireta manutrisao, anemia, otoe pome miruchuni, waha wahirvirika niha yoja, utani hiku, mpanda na mpanya, orehiribato. Nira honto vahosha, vahosha, vahosha. Nrowe na varihe miteko. Ni hiwewe ni wota. Ni hiwewe ni waoka sikuihu. Ni hiwewe ni wana wana mawani. Na hovela ka shinkuihu ni nrewe. Mutuyole ni muhovela umakalelo awe. Nereko olokoha. Wayale anuduma milatu. Wayale alepeliwe wi enerano. Anona Wama na shinkuihu piera o kwa enkala etu yo tanani hafa njene. Uhiha mutu binadamu, uruhiha muholo sa emusiawe. Sai sai ashikuihu nro enrukunwe ni mrima ho. Ivariheke miteko sa pama. Ikano sa wale lihira shinkuihu siriseye enrowe na tola toleke. Na varikakanyo mano ya winto elopa nena rimelele animono bahi naru ulumihana. Oh no, you will lose.

Yola, niga poisone ariki o anuma Fatima makhalelwa la sai sai nyuso thene mo khala no vate mni se si hama hawashini hello ndowe ni vukule ke sikina kina na thari hai pirosa pama Antoko baba nira hoi ashikui ho kalama vate nratele ke moni sakeraka ma ireta so hiana hiana. Elimuela ni mvolo ela ho ni hierere okoso pa jumpusi nari himesamase. Ya ui ni hina vala ireta sa ovalua mirimane ni kwira kwire ke. Isenje manto sabano mota sin lumaya ese yo sin kala sa ikuru wawi so chenchera ni ra honro ni kosope ya la wa kende mare de mushkitera e na kumche ke sana makama ni mo na ru kala ba mwindi ni mutu omukuncha vo re de mushkitera wini sakher ke wa ireta ya malaria ni wihia ni sakiera ka no kavihere e poma yeyo e nivaha mwa mahala anona kusha wi ne, na mesereleke mimara seya raya wi nurula seyo ni limaho mamata e itantero na kusha natothela isakho hoye mkhunela na khuwo wi Ipuri na rashina makina ehichevo hoye nroweni kunche ken panye ko kumi wa phama na bari ke mite ko so hiya na hiya na na vekelela ho ya le eri areta yone murechelo khala ma spiritual ni ari mawani yone murechele mawa ku veya ne wento na khalela ba mosa mapurumo thene ni ninto wa o thene o shani o kumi Ore, la emara nete la 5 ore ni 20 minuti.

Riki o ko wa ko be ne te ke ni wi re he re ra mi ri ma sa ho na re e piro ni ko sa ko se ke nu bu se ra na ho wi aslamu le lo van ro we ma mi si ki ti ni na mu ta ma le yo lo na ni ba ha o ku mi ni wi nto pa he re re ke o ni ba ha mo re che le nje nje ka ma kha le lo a ho e mi miu pu e lo sa ho wi Asinkui hu ya wampanya ni ya mahosho na vekeleleke. Asinkui hu akina kanrupa mpani ni wova. Na vekelanto wi yone mrechele mwawakulea. Ni yale impasa ya nindelwa hitenke. Elimuela nivoluela ho mahawa otoiwa. Ya tola tola ka inapanya. We epanye oteka impase si kumungwe si patenge mu eita yele evin remani nanor. Nira honto vahosha vahosha 5:24 nruen tatele ikaruma saho navari heventeko. Hiyo nruaka omiteko nino. No mona miravo ukunshe ikaruma sawe sa otekele mpa orongwe otola tola. Omvara kanyo. Wireherera wiunte shunyo nirwa. Apanye enamu yebe karu ambahe mwanawe aje ahakalale kahinto mai baba munibwa maswala nindale aho ndrikiwiwa hosha ruwe na thola thole ruwe mamata mwe ndima humo nuru leseyo nipanya laho nihitumihe sothene hoye ni sukereke ya wi etala ehivulo wele mawani. Akina aniha sula. Elimene, epanyene, ano otumihato. Ena pajera tonu haya haya wi. Shikui ukidimiheba, epepa eroki malela. Mari nono ene msuku, ochima kela ya msuruko. Mkilati mubwelele, tisene riokole otumiha. Isene rio kwele ya wikapele lano. Babanti ahu niyo kumini amuri ahu na shukure lahu wimuluku. Tama hala. Vahosha, vahosha, vahosha.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 10 horas e 11 minutos. Palijibuliba ningani nchibutikizi kutuwa ushila kuite pukwetu kumaputu. Tulingatue kwa ngangana jetu kutete nzibi kanezi yetu. Siya kuandilezi ya pashi yao ni mae Margarida Nchwembu. Karibu.
3: Ndai jangani siyetu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: kani siya kulungwa sietu alijinkutamba siya tumanjiane pelepe ya kuti presidente vanchila mbomu na Daniel Sharp nile jina upadis kudiavidi ya hule nduwa wa masengu mprovincia jatete alinkuseweza ndistritu ya shiwuta mprovincia jasofala nopenope patao ni jabaira pamuni sipyu kutaka kusimika faktala ya kudingani ya tala ni betao yosbe yopa kurashidila kushiri ya panyuma mbia siya alinkutumishila masengo ga kudingania mesewo nyalambo yakuza tuzatibaba yakuti presidente Bingwa Mutharika amichete chilo cha dizo yakuti nga kulwala adishenene yelako hi akuwesheta pakuzimatia ungulu tazidi nkupika nika yakuti lakwewo adinkulwala sidigongo yakuti adivashekulu ninga pakombola kumadizia yakanzano yaile mbegwe mulamuzi pakuti atame chale chitengushi pojo pakuina chizagula mwashezo. Nganes, natinga chizia, Margarita Nchomp, nita Sofio Daniel, ajamutu ya malwe, bondia kupika na kwamba ni kwenye usipi kuya, nishia mwadi, esnata sana.
1: Ndai, janga nisietu, ngani, siya kulekanga na lekanga na...

0: posa jidwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa jidwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa jidwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa jidwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa jidwa pa ti ulucha mchinyanja.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Kulusa kwatu kwa nchinyanja, ndipuru kumveka ba 238 metru shiwanda media frequency ya ndiamele 200 center kilohertz. Posi jido hapa ukwendido hatu uti kubasilani nditu ngurizano wapakati pa Radio Moçambique Niassa, Radio Moçambique Tete. Mkalebu mwepo ndi wairesiano shifuati kuzindikira bunubu ino kumasu kudziwa kutinu. Simudisia roka ya iti kaladimozi pa jamati kanti mfedele anatenga za maluwa. Ndiye inu mkalebu mwepo. Ndi wairesi yanu, ndipo tikuzindikira kuti tizakhala ndithu tikukondana, tikuchita zonse zoyenerera kwa ife tonse amene ndithu tikumvera wairesi imeneyi. Tikhala tikupitirizabe kumvera komanso kucheza ya matero na zitena zitere bwezi zikoma, zimakoma zimenezi ngati ifeyo tili ndithu wogwirizana komanso wokhala limodzi muzochitika. Kuma kondana ndi zimenezi ndi nchito yabwino yomwe ikufunika kuti ichitike. Ndiye kwa inu amene muli ndi wairesi yanu ndikudziwa bwino lomwe kuti tili limodzi ndipo tipitilizabe kukhala limodzi. Odensio Salvadore ndapena ali pamakina ndine Bright Sojera.

hanura korajo kajeya radio musamigi hanajeywa bada kaliwa kondimbwa kunyo ya thamana mitako sito iti shara mwai mwiwaru kata kaliwa kontimbwa punyi poronto markawe marka ndamwe naka marka na wansyo we

0: Jablonez.
1: Uko kera mundi soja. Makarula pama. Ovije ni hasoja si ichu. Mwawi ni kalume kume. Kula. Kumera alimentu tuturutivu. Tiyo wae. Orno nutri sao. Alimentu orno nutri sao ni nuha. Na mi bonichu na wabi ukufiru. Makuluka na. Kala sana na malasa. Ana fai bundia ni hawa bakupa wa pulai wa komandanti ya holder ka DJ mde kwahu woho lali herean mde kwahu riru mga ladihiwa mikrofoni mabal naria humana ladihiwa we pepe lampe mikrofoni lampe mikrofoni kino lata iwe wanua hano la poko radio ni kita bom brigado eh hawen go gihera won microphone radio go gihiri wawa olelo olelo ndriwenno ko kwanyhera kasenhe lo hendia huwa mwana.

0: Ademu na mwe, muna mwe kapuchi grigidi. Mugopo bihe. Tami ukubu hiyar kom tami. Mugopo bihe komandanta komandanta mukovelela. Kala ivava. Duga zora ni un minuto. Tiwi wara pili, ni miutala mukina kumaha. Eo ora, erume chiche. Iju se hatu zo wara igora. No, no. Ea, segunda rodada. Epra, ligira tivo va. Nivane leo miya haso hiya na hiya. Na machipu ane maane leo wapache raho. E maane na mwevele velo. Machipu, malaru mpoku. So kala nchuna hovane leo ni nloko. Nloko na ilapu ya Mosambiki. Nloko na makupo moko. Na mwika hiki muru maputu. Muru niyasa, muru wampula. Muru otete. Muru shimoyo manika uu. Muru gazo nyambani uu. Uu hicho hicho uu. Podo vane la nante mproblema. Podo vanela, hiwa voo mwaha. Mikrofoni, nyo, mkali hea. Ea, pronto. Kuhaa kwa nili. Mpande, mhapu ulani na iwahu. Wawie, kahige, mchua pari waka nikata, nikata, elopo nena chakanela, evelevelo. Mupu elu anyu. Wapachirane, gini koko heni sina nanyu. Murianyu wo. Yarevelevelo. Mukileli he. Ni mulojemo nanyu wo. Evinyaka mama. Nikelele miya hasa pama. Endapula wawi. Kala yi. Umakulu yale. Nivanonona. Nivanoruwo wo. Narinyuwa no mga hinto kuwiwa. Nasito kwena nyo wii, miahasi isi hampande sanere ya. O mano, so kara umiaha mungirata nyo mwavariria, ninko sinna pwana pwana. Oitu seti 91 doze, 65 seti. Oitu 5 16, 89, 219. Okomoni? Na vanela sote ni ha. Muna halu hiya nguopi naru mupu elu anyu. Tishene nre larawera. Erukulu kusiyela. Nrahu makacha mihoni. O, waha yawo. O, kumoni. Kahimaku kumoni. Pam, pam, kumoni. Na vanela muhivinyavo. Pronto, muno hiya. Miruku sawi nyanyu. Maneradhani napanila huwejela. Wanawela pwela. Mahiku wala kahigie riaya. Riyo hujukuene. Na miwa hupa chira. Bundia?
1: Bundia.
0: Nisina na mwera uwe?
1: Gashpar, Antoni, kemwera wampula nino.
0: Ya, ala Gashpar.
1: Tatenga?
0: Muhapo olo nerea mahiku ala, mpwane vele velo?
1: Mahiku ala, iti sinkume lela, nika sutikiniha. Masi, etuile kunina anova.